gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo wa laaro yi aki eku ojumo eku ojumo o esiku ojumo mo ni eto wa nje ti gbo ti onde se ti gbo radio 1 103.5 fm aku atura yi aduro wa esiku ile da bi gba pe eyan ji bayi ko tuntun aso ko ji bayi ko tuntun orun mule kan si sugbon

0: ti pe o to di bo ton ten seven ton bo yi ala asinija ko ni sele e gbianju o
1: won kun o si gbianju ni eh yo sese loju we royin the punch ni wa laaro inje ti gbo o
0: kekene
1: wi pe okunrin kan o se ni laanu o eh eni odun meji le laadota agbalagba kan na ni won ba oku re ninu konga kan ti ipile Kwara
0: jet don
1: pe kini
0: bako na lo ninu me royin the vanga to jade laaro oto ni ni ipile Delta niyan oni bi ti won ti se ajadun eku festival won ni pe eku festival to eku lo pe sugbon ti ko ba pe ni eku ara bi gba to oru ku o da bi gba to ruko ro festival won ni pe eyan bi meta lo fadanu emi ti bi eyan marun to si farapa nigba ti ayeye na
1: nje ti gbo
0: you
1: know awon royin oselu awon oro ah koda asiko ni royin oselu ni mandu ti won ba fe kika po yan loju atawon ti won gboju kuro be mo woju mi o atawon to se wi pe aloju e se ma kika bo se ani ma kika bo se atoju e oda ko buru gbogbo royin o na ni po loju we royin the punch awon we royin ka kiri eje mu kan be eni to je minister fun olulu le wa yen some week lo tin soro ni sheri 2027 yen iwo gibe ko buru o ti eni o ni jawe emi awa ma so wi pe to olorun lo kuku le mi gbogbo eni ti o ni ko si mo eni ti o jawe olubori olorun lo mo eni ti o ni jawe olubori ojo we royin punch ni alagba wike ti soro laare boya ma nburo yin ni kule kule be
0: lagbara olohun
1: enje
0: ti do
1: pe kini
0: o se wa nu in vanga na lo wa nu we royin the nation laaro otun yin bi ti won ti so wi pe orite kingdom money bi jiga bayi lo ruko orile de nigeria ato orile de ghana laarin awon ruko to je pe awon akeko gboye lati odo won o ma nwa lo awon to ma ngba laye lati wa keko eh won ni sugbon lati wa sise won ni sugbon ni de nigeria to orile ghana t-shirt won ko daada to qualify gan won lanfani lati tu so pe won fe lo sise ake oluko ni orilede na mo ki lo sele ta royin ba wora a je mo wa se ti do ikari won ta se ti
1: I'll be a sinimu awon to batukon lori eto laaro yi.

0: promotion of private enterprise. Yes, one of the especially at the Kutomuba interest. One on top of what I want to pay any collet, see form when you're near on what it is to repay upon color one let. So, any last little need day, so much the moon wallet. So, you want one way to me, Kale, so the Kiro Ba. Okowo sise ati to oraje orile oniko batat opopopo se ba na oro mo ero yin vanguard jade laaro toni e ba la ya awon eni to ni pe igbese yi o da sugbon o tuku onoku oku won ni bon ro pe igbese mi lona mi
1: nje ti gbo
2: pe kini
1: loju we ero the nation ni mo ti fe bere laaro yi nibi ti eni to je are legbi ma sofin agba lana ti won ti so wi pe ko nilo awon oro ti awon kan gbe po ye wi pe ibi apata agbara ti se asoroki alafo wa nbe latari are ti ko si nsin so wi pe ki won se agbara fun igba keji are Alhaji Kashim Shettima ala tuila pabio lano de yi ni won tin soro ni ikote ti won ti lo se ifilole awon ojo ona tutun nene ti go Akwa Ibom ti won ko sita bi omo tutun ni wipe bo tile je wipe are o si nle lati ju ti olukoja won ni won ti kuro nle lati ogbon ojo ojo odun 2026 ta wa yi lori isimi ranpe won sise won ni wipe won won owule si nle ni wipe gbogbo ise to ye ki are nse na ni won bi ti won wa ti won tin se isimi na won ni wipe an soro Alhaji Atiku Abubakar ati gomina ipinle Oyo Alhaji Makinde ti won soro won ni wipe ki won lo ma tin mi won ni wipe ko si ale ko si ki awon eyan se on lo na to ba so wipe tori pe agba keje are no si nle won lo to America se ki se oro won ba lo America ti won lo ni won ni wipe ko ni kaluku ki won se kini ki won lo simi ki won mu mi tutu ki won fi okan pero in the nation ni kule iroyin wa laaro yi
2: je ti gbo ninu we iroyin the vanguard to jade laaro tun fe mu iroyin yi nibi ti eni to je igba keji onidodupo fun ipo are lorile ide yi ni egbo mi oselu Nigeria Party Congress NDC iyan ogbeni Rabiu Kwankwaso lo to laaro tun ni pe seri isakoso ijoba tawon to ye te pa gilo pori ta le isakoso ijoba tawon se pa egbe ni o je are ni isakoso ijoba na ta won ba wo pe tan won ni seri oro so ipe an yowo kila an go iranwo epo lu nopo yen won ni pe seri awo pa ti gaba e ona won ma da pada o oni sugbo ni da pada yen beat lo ma je
1: ni won
2: ni won ni pele ni pele won la won ma je ku yo gburu le kan na bi wa ti yo shocki so yo shocki le se mo ko baba si accident won ni pe awon oni se be pe die die die won lo da pada lati awon won ona to je pe yo mu iranun ba awon alu opo an kon so to n so ile ni bi ti won tin se takuroso po lawon oniroyin lo tin se la won bi ni papa won alale ogbon onu ti sakoso are tinubu n gbele lori eto to se kokon kini nkan ti worry oni no eya ma ti yin sele wa amada iso ti yen pada sugbon kun se ka ma dale kan na bi ma tu wa ri daju pe atuko owo to po daada sori awon efopo run wa to wa lori lede yi won mo sise daada e pa fe yo owo yen koni ni awon ira ta ba tin da pada bayi yo ma ni na run yan ni oni ke tu wa ri o ise ta won tu yo tu ma se to won fi so wi pe e se agba won wole sele won ojo ya ta won kan mi awon da won ma se ri pe Nigeria awon mo ri lede Nigeria won tu bo je mudumudu joba awa ara wa oni ni abi be isakoso ibe ẹgbẹ́ òṣèlú àwọn àwọn ò ní fẹ́ ní ìyọmọ nàìjíríà kọ́rọ́rọ́rọ́rọ́ nítorí ìdí náà àwọn tí ń ṣiṣẹ́ báyìí lórí àwọn ìlànà àti ìgbésẹ̀ tó máa gbé tó jẹ́ pé ní díẹ̀díẹ̀ tó wọn bá ṣe ń dá sọ́bìdì àwọn tó máa ṣe ìrànlọ́wọ́ fún àwọn ẹ̀ka mi àti ètò mi tí yóò rí dájú pé ìrọ̀rùn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ó ṣe nǹkan tó ṣe tó mú láyà àwọn inú ìwé ìròyìn Vanguard.
1: Loju we iroyin the punch le mi si ti wa nitori bi pe o se ongangan lo ngbona lo n hot lowo
2: aside
1: hot agbarijopo awon olori ni egbe oju All Progressives Congress papa julo awon gomina ti won dun si awon igbese kan ti alagba yin some wiki lori ti won pe ni Rainbow Coalition gan na ni won ti tun pada si onu kitchen ni won ti pada ku yara dana nitori wipe won ma nso wipe yan ti di kini osungun obe si ti se kini o ti da tun se o won ni wipe tin wo si wa won tin wo seyin o lori awon

0: America nse ni won dumo huru mo huru pe awon ni lati ronu ka won si gbe ese ni papapa lori boya nse la won fi fun emi orilede ranpa ti won so won orilede awati abi awon fun won lafani lati je ki won ma se ti won fe se ero ingba ika wa lokan won gege bi orilede won ni te ba ri bi won se opa awon ofi be moro fi sa bi awon so nse la won so bo se kan won tara eh won ni wi pe bo se ni lokan awon se da bi wa pe kan won tete ran orilede yi pada si pe nitori wi pe ta won ba fi orilede yi sile iwa ika o cheche ki o di ki won gbe awon igbe ti yo pa gbogbo agba nla aye lara won ni wi o se ni awon mo orilede Iran to je wi pe awon ni won wa soju orilede ohun se ni won fi binu jade nibi awon nibi ti won tin ba gbogbo awon lori orilede lagbaye so won ni wi pe se awon wa ba won soro ni awon so wi pe lajo fowo so wopo ka tun Iran se abi se la won ku kakuku gbagbe orilede patapata temi se ni pe ki won jo ki won wa lowo e to ba wa fe se tori jala epo bayi ko rorun fugo awon to wa lagban laye patapata epo ti won ju won ni wi pe awon o ori oju iwe royin the punch sha ni royin yi wa aro yi nitori wi pe opolopo awon eyan gan na ni won dibo pe se bayi ni ki orilede America se se abi ki won wo oro mi ki won yanju oro yi ni ti bi bi orilede are orilede America are orilede Iran koda won jabo wi pe Masoud Pezeshkian won wa ni bi ipade ohun sugbon won o si ninu gbongbon Trump ti won tin soro won ni wi pe minister kan lati orilede ohun na to n ri si oro ile okere gbogbo won ni won wa ni New York isu won o si ninu gbongbon ohun won ni wi pe are soro lori awon igbese ti won gbe ti won si bala wo ti won so dandangbon wi pe oni fe ki Iran lo gbogbo agbara to wa ni ikawo awon se ipese adugba adu oloro to le dugba won so wi pe won le fi pa gbogbo ile aye re kolorun to se tan lati pa ile oju we royin the punch ni ori wa te ba fe elekan nibe
1: ke ti gbo kini emi na tele ki n lo sorile ede United Kingdom ki n lo so on to sele mo lo sibe mi lo sere o on to iroyin to ni se pelu
0: omo be
1: to le boyo to e na se lo lo mo royin to je mo
0: so na be
1: be be United Kingdom no won ni awon oluko gege bi awon aka awon oluko ni won ko awon akeko won awon oluko lati orile ede Nigeria orile ede Ghana won ni won ni lanfani lati lanfani lati sise United Kingdom mo ni apagbala awon ti won ko awon omo ni eto eko lo won ni ridi pe opo ton no ijuwadi ti won se won ri pe akoko awon omo awon akeko to wa lori ede Nigeria ati Ghana akoko ninu e ni bi o ni eto eko idanwo kan ti won pe ni QT won ni pe o dabi bi pe opo ninu iwe se wa re tojo ri pe awon omo orile ede Nigeria Ghana won ko ni qualification yi lo won ni wa kan se ko won fi n gba mi lati le ko awon akeko nile awon eko won le ede England lohun won ni pe ta won ba gbagbe lati bi ojo kete osu kesan ta wa yi ohun na won ti bere si ni se ise wa ti won ta ti fi die won ni se wa ti won se awon ri pe opo won ni won kawe ton gbo ti won si ko se mo se ti won yoran ti won ni amo se re kan yen o ni won lati won yen kon le ni daju pe won le won la ka ki to lati ko awon akeko akiri agba nla ye ni sugbon gba ta won ma ko gbogbo iwe won ati se wa ti won se won ri pe ye ti won se won ni won se idanwo ohun awon se ri pe won pa ni lati ko pamo won le keji tun ni pe ninu awon orilede Ghana ati orilede Nigeria awon bi 70 ida 70 laarin won ti won ko we pa won fe awon fe ma ko eko awon ma ko awon akoko ni ipinle orilede ohun ise re ilana ti won gba fi iwe mo ranse yen gmail ofe oni ko nse yen kan lo ti wo po won gmail ati hotmail lo nlo dan lo email ti school na ti won gbe le eleyi ti je lekeji won le leketa ti won da bi e ni wi pe won ni pe ida adu laarin awon ti won ko we pa won fe se awon fe ma ko awon akeko ni orilede awon ni laarin odun kan awon ri daju na Nigeria ati Ghana wa lara won so pe awon nkan tawon na yan lo kara ka se ati bi pe papa ni orile South Africa na awon na won kon dogbon yo nitori pe awon na ni bayi won lanfani lati ko omo lo ti pe awon na ni awon kokan ti won se to je pe o le kini ni orile de won kon ni eka kan pe yo tun ma wo ise awon oluko ko de pe won jade si itagba na lo ni pe orile de Kenya ohun na ko lara fi owo bayi pe won kon ni lanfani lati ni sugbon ibi pele ide eto to fun dukuruku ohun lo yato inu iwe

0: ma je ki ona ati je ati mu ko di ju bo se ye lo fun awon oju we royin the punch o na ni royin yi wa la royin
1: je ti gbo
0: kini o
1: inu we royin the nation to jade la ro toni ni ogbeni makinde ti soro won ti soro soke iyan to
0: ko di ju bo se ye lo fun awon oju we royin the punch o na ni royin yi wa royin
1: je ti gbo
0: kini o
1: inu we royin the nation to jade la ro toni ni ogbeni makinde ti soro won ti soro iyan to je odije dupo fun ipo are labe egbe oselu apus movement ogbeni seyi makinde won ni sherin lati nigba ton ba we eyan soro nigba ti won lo se itakoro so po lawon ni rewa lohun eyan northwest won ni pe sherin ti won ba da le fatun ti awon ipinle awon tubo ro won lagbara si ti bibi won la kaki won la nfani lati se ohun to to ati ohun to ye won sise won bodi to ko si pe a ma di won lowo pa ba ma fun won pa pe won ni sise won nko ta won fe se lele nitori bi pe ta won ba se eleyi oleya je ki won le gbejugba ipenija eto abo ti ko to mehe ata won ope ni to ba orule ipinle yi fa leya kankan to ba ti lagbara to to won fun mi lati da pe e se nkan bayi fun ara yin won ni won le la nfani lati won bodi to ati bo se ye won ni cheri ni ipinle bi yo gomina ipin awon se ileri pe tawon ba de bi epo yeye bi are orilede eto oro aje wa mun lagbara 24/7 yo ma ri pe yo mo sida te pe fun dada awon orilede Nigeria yi ni o ko si pe fun ara ta o se ri eto oselu orilede a ma tun to tun leto a fo le ka wa tun leto de bi pe ta ba se eto ilu a mo pe a nse a fi nsin lo ni a ki fi nje ilu won sa ko ni pe to tawon se ta se labe go oselu awon lele won na eto oro eko awon yo tun toro nipa ti ilera ni patu gbogbo eto raja tun kan mi je ko e ko rodede yi to ma mo rodede yi goke agba onu gbogbo lawon ma sha tun se atuto si je pe lorilede Nigeria ise awon morilede de yo ma je mudumudu joba wa wa da won ni papa ona won so fe odo asiko ye fi so wi pe e ti alakoso fun Abuja iyen en chief yesa ni pa pe ijoba apapo won fun ipile Oyo ni egbe ni adota ye 50 billion naira nipe ki won fi se ise lori e papapo furuku ladoke sabo ladoke akintola won ni pe no je mawe nkan to nso yen ise to owo na se won wa nbe gba tun won ni nkan to sele ni pe se ladoke akintola airport ipinle awon o sise gidigidi lori ise oride ibe na se popo se si wahala kankan nibe pe awon ba yin so ni pe pvc card yin egbe oju lati jojo le ka fi tu egbe awon ki a le jari daju pe a so fun egbe oselu pa pe egbe oselu of congress pe awon eyan kan pa lo nilu awa yin la nilu e ma pe lale je ma kankan nibe ona mo je awon ba yin so ni pe pvc card yin egbe oju lati jojo le ka fi dibo fun egbe awon ki a le a so fun egbe oselu pa pe egbe oselu of progressive congress pe awon eyan kan pa nilu awa yin la nilu e ma pe wa lale je ma awa yin la nilu ona ri 2007 ohun ta fe keko e mu pvc card ni e lo fi dibo ke fi gbe mi wole ati egbe oselu mi ke wa ri pe dudun so yo so pinre de Nigeria e wa ke kunre re e mu weroyin the nation
0: inu royin kan loju we royin the punch to ba ni lokan je kan ni enikan eni odun meji lela ada alagba alaba ayeni no ni won ti won ninu konga kan ni agbo kan ni lorin ni ipinle Kwara ajo pano ni ipinle Kwara na ni won fi oro yi lede lana nigbati won so wi pe aoku eni ohun kuro ninu konga na won so wi pe won pe awon ni wara ni wiriwiri ni bi ago mesan lo lu ko to di wi pe won bere si ni gbianju lati yu eni ohun sugbon to je wi pe o se ni lanu oku won o na ni won ri gbe jade won ni wi pe awon mo kekeke na ni won ke fi wi pe okunrin yi jasi konga o ti won si pe awon agbalagba ni adugbo won ni wi pe ngbati won kepe awon na la won to si je wi pe won ti ke si ajo le ise olopa iroyin iwadi ti o to ati yi to ye oju we royin the punch ni royin wa la roi ko si koda won o ki mole mo wi pe won ki awon obi nlo wi pe ki won je ki awon omo won ki won ma lo si bi konga to ba jina ki won si ri wi pe gbo to idaminu papa julo lasiko ojo yi ko ni kaluku so ara awon atagba atomode won ni wi pe awon ba foju re na re o sese ko gbe ni lo oju we royin ti yi wa la royin
1: je ti gbo
0: pe kini o
1: ni the vanga la ro to ni kolon jo ko ba wa ka gbo ese awon nkan

0: kasi panupọ so wipe ifipa ba nilopọ ko boju mu lawujo awon omo niyan itaniji iwaye lati le ise Radio 1 103.5 FM
1: 0704 700 3341
2: ni lawujo wa ki nkan fi ma tu ka fe ki lu to ko da o to mu ipa rere ba awujo wa
1: owe lesin ororo
2: lesin owe toro toro ba sonu owe la fi wa to to se bi eyan yin baba ati mama wa o a to po be wa ju ni o abi be ko
1: wa da si laaro yen kaaro
3: kaaro
2: e kaaro sa
3: awe mi tayo
1: e kaaro sa
3: awa ba
1: yin an gbo yin o an gbo yin
3: I'm going to go to the bathroom.
1: I'm going to go to the house.